bo bo ka phere ka pho yang da wara da ma sa yam wam li wani war se jagi ti si ta sa ka wa sa te re se yam yo klo har sa ka na

Hindi rochapong ojara onorok ni bagay hai na hai te tang shakhna ta tong rochapong khnai tong ti logi tong ti panda paya shakjara.